se hodo fo me kanya mi dane ho asem ha kire wa wana esumo jana kon so no ne atamfo na eno mu tifiro mu didi atem no sa atamfo we mu ne de empe ya ni ho mo nan so mo na edu bra nya me maya da no mo kan chi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo nya me jane kon mu sira ba mu awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye hye fa nya me ma ho Satan for no, I know you're me, Johnny Paul.